0: Wakadula tenu ejuru cha muna wire chikana vya narisatu usana nerilua kumiazi jobu nga wukumbira wukagira wakamba wuchinyanganga tunao haba susi nga wikono metri magipanza. Wakadula tenu ejuru cha muna wire chikana vya narisatu usana nerilua kumiazi jobu nga wukumbira wukagira wakamba wuchinyanganga tunao haba susi nga wikono metri magipanza. Tuni mwishia buwana kwenye ndemiazi ilibiri makuni mina mina kukuniko la mwadre nosi panosi toze nabo gabandunga bangai kakiri ya bate nivikali vula wanga vivya mututu ya
1: mwadre.

0: Santu nzanzu.
1: Fabrice, mimbi yuka tutika yuko luhandi, olubuku mwuli shungulu okobode. Tumasuka okomiazi ilibiribu nyasa kutisande, mwuli wakateno, mchiru cha muna wire, baka nabe narabu kerefu msebo, waka sunzira wabu sana, nabe ikaikira, abaka kualisi wa wako, ulenga hukumbira, kalinjo, omuvi harobire mwamutsuko. Umatinga uno yu ayiso hawate nerebi bangana wishi abandu nilebia abandu nga wanga watikani abate erebu wawu tsebubu linga bunobu akanata buliwa kumwati alinga uno yu metre magi panza inatulunga kundungo ko engabiru yikivu ayolo ebembeka mbeka beringa vini vi neve njikundu kandaino wanga watikani abate erebu wawu tsebubu linga bunobu akanata buliwa kumwati alinga uno yu metre magi panza inatulunga kundungo ko engabiru yikivu ayolo ebembeka mbeka beringa vini vi neve njikundu kandaino wanga metre kere itashiriri wakanata tulao abako yungo kovu wakabi yunga wakaka liniwa wakutsebutsebo umiati iringa iniji na ho abakasuka nabo ibawe shumbundu abakakete shumbundu abakakole nabi abakai abanjiba mubo abaka isoseka na yanga nziu abakakole nabi oko yu ramula bira ya chitungache FGDF iba tulukuleteno abakai wanemu ikandangabu uisai ya wandu waliba ichangasha kwekanga chichahe na bakulu bakulu ibalebya na bakatenga wo munzira ngashini singa bangakola wahe emyatse iyangabya ine umubusike boshi abakasuka nabo ibakakolera umumulala were hekerana umulabera umuchenya abantu ba RVA iba tulukuleteno abane mundi kumanisha abasundulia bengabiro yekivu ya yolo erilebya ngabangalwa batu ko eri sansa yubukoni obwe bola yuko mnani miyati hiviri hindana eria kulikumuchu cha muna wire umu ya suwa ebebeni umu katika wakabere mpuli shu katawale ngabero karawa hau manu mkumanda yuki manirika lumu RVA yuko halomo sebasye kajale ibu ya tuwa kuna teno wakandilebia chibuwa chimavivi nga changa waticha kulengolo lute wanabaka nguahira na mumiyati miumame uma eyo wandu wakala hako nenga waticha bahimbani erelwa okubukuni utsebu ngabuno bu obwepola numuka ni amukati kabahimbani abakasunka mweka lamu erde sande ya mondo kalinjo umusuko awabirikirwe eri waticha abandu abaka ihawura busana erelwa okubukuni obwepola ni mwatsi aldini ndundi eyo mwatsi aliendera wako mulhalu mukani ya uwa munawire yamubyaswa ebya bwinyole mu mondo mweria emiasi kanata siru kuluhande ngalono lu ikateno ilihinda nareno zilwe erikate kanibawa enyuma wabiro benche no mulu abandu babisi waliwe echoba ngaenda rako ni chenguiwa nga chichi kundeno ihana mubia abakabia nga waka tsoerera wabo sanitere wanga wakante yu kumbulirabo shungali ni binywa ebitabia nga himba nchuchidaleka iba yitabu kartibu inyole ne rilibicha ngasha koleka ngachicha he kundeno yiba beruba kashia yebenza kano yumanda otrakte yebe kabi nga bikau wa hiriraya abarabanganga ne njengi balu kusana niri kumakuma bandu niri watichabo umubi ya hore kuwabo kanata usumulage iba kabarikira oteno wa imbani busi mumando na munda ambi walibichuwa nga kola ngachicha he abantu si bashabye ngakera ubuko nibuka buka bantu erico bantu bahurikira ibyo banganga n'abantu baenda nya bolobolo ibole cyo bangakola ngacyahe myesi ya ine mondo ndeka no muhurikira na kana tutulo jimi mbuweje urinari ya mu vuma sitoye ni bakabara kero musoko erebia sibase bakaba kahekwa ne hituhe bantu batashirire abakaba bakubonona bakabo shombwa mbwa emiasi ikuhita ite chutikakasha no mundu mubu anabe iwa mutungere la kabere walibianga mubu ire uko wenga ni kuhimba kutengale okweswa sambola chutikareka ibatano umwezi uju akasuka nao ina katika ni bawatia no muyenga echikasa wananzitiba ya hindana na bakasunga kanabo ibabalwa na bakasunga musilile yusehi itune umubu inyole mweyo uko ndi miyati ikasuka na yu ili vili batu liwe shungu lumbi soya na kutembunu mtitoa yebeni na huo iwanabia nirebu uroko miyati mi umame umi.

0: Ndi bukoni abagola emiesi iria sukana yo ikatekaniwa wa nikalo mu division provinciale e communication media collaboration omulabera omulala obunyasa abantu bakatuta no kinatoke kene kumbe abantu bayisika nari usha abantu omulabera bene mbano omulabera emiesi mena mena goko omwansi akalire waloko bisenge bishulireve yo waloko kabanga banga nikomiasi iringa ineji akanata tulago mumbera luhabu damulo ono ina tulukula tena erisoa abakatula na shungulu ni mwaza tolere wato mkekera watu rekundu riwa tichene riwa shabandu erelua kubukuni uvulinga puno vu watu le shungulu apalimubi yesua ngavini vi mbaka tulango ko watu lere ubabi rimbere ritule miyaze ayitule rekundune ishikire kundune yanga watiche bandu erelua kubukuni we rikunine renda we bola abale sangiro konde konga ene yimo bakane rishimane rilebe ngoko ekyo bangana kola riri tulekera burengana kire kwenene ne kingana wati cyabantu ngoko ali tulau yiwe vine kahunga na jires baluki abale sangiro konde ko iringa ene yi naho bakatu kuzeno abale bahimbani mu byaso abena butembo omo birutuleko iyi ikasuka nayo emiganzo eya bakanga bamahambi kuno bukuninga buno yina mweruka egegolo se ha wabero benga he na mianzo yema bihiko bandu makumyane no mwenda kusakara nefuka ko filmengo ko wakatu lago nimitsi ikanyisha samori loli olo na abakatu shiana ya abakatu seno mone akuhi iri kumi no mu woma ngoko bakatu lago abushi ibali mu biso bwanga katwa ikasuka nayo yene hagwe bandu makumya bere na bane umubo imune iri 13 babiri tushiyane ibono bwoni buzebo nga bono bu o musibo wale usana ni kanya kubukoni ukumera mu dre pano sitoz na bono mwatsi akabina na mula wala bwa ku muciro kiringi cha munagwire amuno bukuni ga bono bu na bubukali na yabandu ngo kwa katula u doktere ikambale visiha na ina munganga mukulu kwa ikalwa mu centre hospitalie la prosperite irimo byeswa ibiye bukonderia ikangoteria ono na ke tulo kuna tena no bukuni bwe drepano sitoze bukasuka na bukana byanga bukalangirika nga bukavya koronike na bukasuka na bu e sibulikira abantu ngo ko na togekene kundu naho kutirishaka chabere munganga yuwana wane mtu wao akatulo kubukune munga apurabote
1: edrepano sitose ni makuni akasarane na makuni watu kolo maanemi ni kwa mbuanemi eso msuse abiru umumundu eso msuse waka umumundu ni makuni akalakagiri okobandu msuse angana kuwamu alakini ukarimene probleme ei kariru umumashia wawo msuse kundu waka tutunga haba mamaba nene na wababa nene wabiri waka ikane makuli shiva minye umuwa makalu akalu ngana umundu shiva tukofanya amateste tukolo amateste demele na wane mateste aneyo au katu kanganisa ya echa angareka iwi kala no mundo kunichi kutse chia ngayo wana maproblem tukade kuvrire ama exame au kentua ticha au kweminya eske oyusha ngayo na makuni wa anemi SS kutse ama kutu mwana shangayo na maanemi wa SS na unabia mudrepa chikara ka embereshe relunga iwa fanyi visite ama kuni wa drepanositose ni makunishu wana okobana akare tra emesi karakali ire ituwene okumabiri abano chikara kwa langiro mduna vena nene fatigi obli nami analugire msasena na muhamo angabe mwana olangira msaya bisanduye tukobe bimba kuse bisanduye ya jone umundo yo mtu katika mwafanya exame eri ali bi exame mwenye ko ina ndiro msana msasio msasa
0: ama bebo wawo munga nga kambale bisi hatutashe tulukumia tile vire makangiriria ebeni abakoro aba finalist aba secondary school kuba nemuta ikirantegrania batia ngabaka ngo kuba ngakola kuneno ekizami kinabali ndira hano munyamungira ekikasa cyo cyakari ko tino iyi ni yiba na mulangire ka bakayikuma kuma na bakayasabe basabona bakasuka nabo iba katasha yikuma kuma ni dishikiriria bana mu kolime siringa ni yi kuneno ibali ngikini ngo ko umwatsa semolo molonga bakaya omumalengwa ko uindulia werevoga emyaka iri 12 ibana ire mu bigero no mubeni mweyo bakate no mubukire mucha muna wire mucha tatacha buholo kubali bahimbani obumutamende mukumina murekera Umulu wakati zino abakasuka nabo ni babandihe bashombundu na babehamba bakasuki bo babyagirani abahimba nibanje kali njumu selule katedrale no mukaza roho irike randa owe na yesu tisi bino byasonga nini bishye tokawo bakatuna bakulu bakulu bamabye bakanuwe myezi iringa yine yibalebya ngabanga ngohera abahimba nibo kundangolo lelut mwatsi yuto muhindira kushiriholo mbolera.